0: du dagan mukk bu fekke nak samont nañ lepp l'islam ba nuppi nak di wax lo xamne day reelo nit ñi waye nak mu tege ci deug su boba dagan na wax lu reelo nit tam tege ci deug dara neeku ji ndax kaf l'islam terewuko kaf gu dagan l'islam terewuko motax sallallahu alaihi wasallam mas nay kaf ak ben jigen bu ñewon niko jigen ji magat niko dama bëgg nga ñaanal ma ma dugg aljana sallallahu alaihi wasallam niko magat du dugg aljana jigen ji di joy sallallahu alaihi wasallam niko kay mu ñew niko dama don kaf ak yow rek fek sallallahu alaihi wasallam niko xelal fa daldi muñ re niko dama don kaf ak yow rek lima la bëgg wax moy ni nga magate ba kumur fek la niko magat du dugg aljana daniko jam ñaanal ma dugg aljana mu niko magat dugg aljana mu niko ni nga magate ba kumur bu yowmal khiyamé do duggé nonu aljana sun borom dalay delu wat ba nga nek ab jank nek ci sax ndaw mu sok la tabal aljana dal dikoy jangal ay alquran bi nga xamni day tektela lolou kon bu fekké ni kaf gi ci deug la tégué dagan na budé ay fenn da ci lamb nak haram na motax sallallahu alaihi wasallam amul kenn ko xamni dana wax genn kaddu bim koy wax djublu ci dara lulul reelo ñimu togal lulul ni yowmal khiyam sun borom dana ko xalam bay ci sawara djurum ñaari nawet djurum ñaar fukki nawet boko sété danaka moy djurum ñaar fukki at yi mangi tuti rek kon nak théâtre bil islam gërem moy ni théâtre muy gor gek jigen gi buñu nek ñu haramanté bu seen awra feñ liñuy waxit na lambo deug nga xamni am jangale da ci nek xamni am jangale da ci ne su boba lolou dana dagan fi lan yeen ñep yeen ngi deglu ku melni gor gui ibrahima ndjay yoyu muy wax andak hikam bo xani manes na ci jange manes ci jele xam xam su boba dang koy dello ci aya ba wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kaseeran su boba lolou dana dagan waye nak budé lu melni li comédien yi di def nga xamni bu tayé nga nuru nurlu jigen ba melni moma di wax lo xamni la ngay wax lepp ay fenn la sallallahu alaihi wasallam neena yowmal khiyam sun borom da la xalam bay ci sawara jurum ñaar fukki nawet dem ci benen la
1: kon ñu dem ci bi ci dess ki day wax ni bari loy nafi la ndax baxna ci ku amul soxna wala
0: oh bari nafi la kay mom ci bëpp ji am la bax bu mëna doon ku am soxna ku ko amul ak ndaw ak mag ñepp rek ndax nafi la limuy tekki moy ndollen moy nit ko xamne dal dafa bëgg ndollen lu bare bare bare bare te ndollen ku ni bëgg nako lool la baat bi di tekki moy nafi la moy kuy sakku ndollen def nga farata yi ba nopi nak di wagniko di def ay nafi la yoyu ay daraaje yu bari da ci aju ndax sallallahu alayhi wasallam neena sama jam ginaaw bi mu defé lima faratal ci bopam niko yonenti bi waxe ci hadithu qudsi ta sun borom wax ko sama jam ginaaw bi mu defé lima faratal ci mom ba nopi mu wagniko nak dima jega jema jegañ jegañ la ci xéeti nawafil yi neena du deñ diko def ba mujj man yalla ma nek nopam bi muy degge beutam bi muy xolé lamiñam bi muy waxe tankam bi muy doxé xéeti nawafil yi nak dafa bari bu fekenteni da ngay sarxé jappé ko ak nawafil la bis bu nek nga am lo sarxé ci nawafil yi la bok jang alquran ci xéeti nawafil yi la bok jang khasida ci xéeti nawafil yi la bok julli ay rakka ci xéeti nawafil yi bok xéeti nawafil yu bari la waye bo ci japp rek te ko bayyi te bang koy def jimmi yalla tax subhanahu wa ta'ala lolou ñi tudde ndollen man na dem ba yëkëti say daraja ak say maqama ñu dem ci benen laaj
1: ki day laaj lan moy aqi wajur ak dom
0: waaw aqi wajur ak dom waxna ko sank wa khad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayn ihsanan modi dom sun borom daniko yow dom ginaaw bi ma joxe sama haqq man yalla tek ma sama place bu nopi lo defati ludul top sa ñaari wajur top sen ndigal lo defati lul lol lolo mako gënal ginaaw bo ma joxe sama haqq bu nopi man yalla mi la bindati mom la buma lay bind ken fekkewul so ma joxe sama haqq bu nopi na nga top nak sa ndigalal ñaari wajur waye ndigal ñaari wajur ci lepp lo xamni moy yalla tabbi wu ci lolu hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy firi aya bi sallallahu alaihi wasallam dani la tahat lil makhluq fi mahsiyatil khaliq desul top ku ñu bind ci merum aji bind ji bu fekke ni sa wajur lim gem moy japp na ni yow xalal bu jigen bi bala nga meena am borom keur rek da nga mesu bu ci di ginaaw japp na ni kuy muru ken duko tak japp na ni da ngay xessal ba wex bo waxe munila ñakku botay da amone ben

0: sank bu ñuy wax asma bint abou bakrin doomi sayna bakrin sadiq la da tok ba yag ben xalel bu goor yonne ko kado bu don sun jamono bi nga ben xalel bu goor yonne ko portable mu xamni xale yu goor yi duñu maye portable ci ñeen mu ni bala jëfëndiko portable bi dal ah na dem laaju ko yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ndeme yonne ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ka bu fekke dalako may ngir yalla de ma muskile fi waye bu lako maye nak ngir bëgg am opportunité sa digg ak mom ngir jox la rendez-vous ngeen wara dajé bu baba bu mu yak sa diiné nga bañ alquran wacc di leral ni la yanhakumullahu anil ladina lam yaqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhim innal ayyubil muqsitina sun borom téréwulen ñi nga xamné dañuy maslahanté ak yeen di len yonne ay cadeau ca cadeau yoyu ñu len di jox lañu ci ay intérêt ma muskile fi yalla téré wu len ko waye nak bu fekente ni cadeau bi sa bu la ko waji joxe bu la joxe portable bi nga ni sama ñaq botay la te defena ni ñaq botay deug deug yaay mi la boton ba ñaq moko warna lek su boba nak boko lekke lek nga posel legi nak bu fekente ni yaay ji wala bay bi lim lay digal moy ak moy yalla da ca tabbi budé xalel bu goor bi la wala xalel bu jigen bi su boba sari anena bul ko top ci lolu waye lepp lum la digal te moy yalla tabbi wu ci rek dang ko wara top legui nak mu dess akki wajuri wajuri momit amel na njabotam haq domam ba ci jëk moy nako tambalé ca tanal ko yaay ju bax nako tanal yaay ju bax bu fekke ni xalel bu goor bi la xam ngeen ni yawmal khiyam sun borom rabbi situ ala dana dekkal ay nit set seeni jëf bañ aw yoonu aljana gis ñaari wajur yo xane sun borom set na seen mbir bañ leen seen baat ni poto yoonu aljana ngok ñu jaar yoonu aljana di dem seenu njabot ni der yu ko sun borom ni lu xew mu ni sun ñaari wajur ye nga bayyi ñu jëm aljana lay amel nañ ñu haq sun borom ni malaaka yi waqifuhum innahum mas'uluna wol ma leen ñu delu ci ñu waat ñaari wajur ñu taxaw ci kanamu borom bi feug tabal gi ni seen dom yi neene amel nga leen haq wayen seen wajur yi luñ leen amel ci haq gis dom ju taxaw ni yow bay ba nga deme ba bëgg soxna diko denc ana lu tewon nga tanal ma nday ju bax waye nga dem tanalo ma kenn kudul ab danger ko xamni fecc rek ay metti am nga ma tanalon waye yow yaay ba nga deme ba bëgg jëkkeer nak ba di tan jëkkeer lu tewon nga tanal ma bay bu bax yow sama yaay amulo genn goor goy tan gudul goor go xamne day kris koras amulo goor goy tan gudul goor go xamne mbeurum lamb la wala footballeur la wala musicien sun borom ni kim tan ci kaw tim kap legui ni may def moy bakaro xale yi lay jël jox len yeen wajuri ngeen dem sawara ma jël seeni tiyaba jox xale ñu dem aljana kon am nga haq ci wutal sa dom nday ju bax nday amna haq ci wutal bayam domam bay bu bax nga wutal koy tur rafet bu juddo nga yar ko ci l'islam jangal ko l'islam yoyep ay haqam la yo xamne ay droit am la yo xamne boko metaliwul bu yowmal khiyamé sun borom tabaraka taala dana ko topante ak yow zaidina omar jamono bi mu nekké al khalifa ben way ñew na ci mom diko kalamé domam niko man day sama dom ji duma ko digal mu lank munuma am ci mom dara luma wax rek mu lank zaidina omar dal leen di combaké ñom ñaar ñu wara ñew ci tribunal bi yi mu diké omar ni dom ji yow diw sa bay mi dina da nga jalgati haqam li war sa digg ak mom difo ci dara muniko wa omar amirul mu'minin ndax man sama bay amay luma haq may muniko ah kay amel na la haq muniko waw ñan aqlam amel muniko amel na la haqi tudde la turu bax amel na la haqi wusal la wajuru bax muniko taxawal ñaar yoy nga wax sama bay difu ci dara sa bay bam deme bamay woutal nday ab jam la wuti sa bay bam deme ba dima woutal autour mbire ngaan yoyu di bire ng dem alley ci ginaaw keuri mom lama tudde omar ni bayam topal fele yow kay sa dom amelula ben aq ya ko amel haq kon wajur wi amel na njabot woutal ko turu rafet te bañu top turi aada yi niki am sa dom mu faatu nga amaat keneen mu faatu ñu ni tudde ko yak mbotu wala ken beggut dedet bu baba du rafet yeen ci benen lay
1: ki lay laaj naka la ab talibé di def ba jot ngeureumul serignam
0: waaw xana ci bobu ngeen may yewé waaw seigne touba tontu nako wakun ladda sayyikhika mayiti wudia bayna yadda sayyikhi waxet wakun ladda sayyikhika mayiti wudia bayna yadday sayxi tantafia xamatu ma nu bay du tudde fatina mu ne nga melni sa kanamu serigne dal nga ci melni niew bu tedd ci kanamu ci koy sang wa kun ladda sayxika mayiti wudia nga melni niew bu ñu teur ci kanamu ko koy sang du ni jekel tanki du ni jekel bob bi du ni wal betima day baye ak aji sang je rek fu ko jime baxna ñu nak bo tanne ab serigne bu mat serigne ba jox ko sa bop non nga wara mel ci top ay ndigalam lum la digal nga def lum la tere nga ba ginaaw bi nga xamé ni natou nga ko ndax waxta bi rijala qabla suhba la seigne touba wax neena bala nga and ak goor ba diko jox sa bop mou lay digal ngay def mou dila tere ngay ba nang ko natou ba xamni qualité yi l'islam bëgg mi ngi ci mom nga dor ko jox sa bop su baba warna ci yow nak lum la digal nga def lum la tere nga bayiko ndax dañu ni al muridu la yuridu ila ma arada sayqihi ab talibe du bëgg luddul la serignam bëgg ab talibe du sopp luddul la serignam sopp ab talibe du top luddul la serignam top ab talibe du bañ luddul la serign ba bañ kon nak wa kun la da sayxika mayti wudde joju serign tuba wax non la ab talibe meuna jaar ba am ngeureumal serignam fakkene serign bi serign bi mat serign da su ko defé kon ngeen jéggal mo benen yoon ñu ñaanalante insha allah rabbi
1: tan laaj rek
0: waaw acci bismillah
1: waaw digeen ji nga xamni jangul ba nopi bëgg jaamu yalla nan lay def jigen ji nga xamni jangul ba nopi bëgg jaamu yalla nan lay def
0: waw moy dem jangé rawati na suñu jamono bi jang yomb na ndax dañu ni la yajusu alal mukallafi an yaf'ala fihlan ata yahlamu hukma la'i fi deganul ci men mukallaf mu jëf jenn jëf te xamul lu ci atab yalla deganul waxtu xamé ni da ngay jaamu yalla ci tatone buñ lay fay fayla ci tatone su baba do am dara tuyaba kon da ngay jaamu yalla ci yaqeen moy nga dem laaj ni ñi sango farata ba xam ko ñu wax la ko ndax ni nga xamé ni non la la sa mbirum adina itélé ba bo xey xey ci bo gonté gontu ci ba xam ko xani portable bi Victor Hugo mako liggéey ci misal wala Molière mako liggéey ci misal wala Mitra mako liggéey ci misal ñewul mukk jangal lako tayit lam bind ci tubab yow jangoko ba xam ko waye nak ci sa technique bop fexé nga ba xam portable bi nokay utiliser nonu nga defé fayda ak jom ba mëna xam noy utiliser portable bi soko defé effort bu gëna manam bo xajé effort bi nga def ba mëna utiliser portable bi boko xajjon fukki xaj ben ba rek boko defé xam sa diiné nga xam sa diiné xam nu ñuy sango nu ñuy jullé nu ñuy woré su boba tuyaaba ji dana toll nam wara toll waye bo dé jaamu yalla ci tatuna nak su boba dara du baax motax hadith qudsi bobu ngeen min ta'rufuni qabla an ta'rufuni qabdani ta'rufuni qabla an tahbuduni man lam ya'rufuni kayfa tahbuduni yalla neena ni ngeen ma xam te moy ni ngeen xam ni ngeen may jamo bala ngeen ma jamo ana bu ngeen xamul ni ngeen may jamo no may jamo bis bu nek sa bo xeye budé ku jigen gi yaangi sako xam lu neex sa borom keur ba nga def ko kon yalla mi bind sa borom keur mo rawati wa salaamu alaykum wa rahmatullahi

saasuma netti tek ci wirna lol moy lu doomi serign bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko saasuma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi saasuma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day sammu dinem saasuma binde wirna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné saasuma binde lolou moy gattal gi dagna ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala aalam serigne touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu sa borom

0: daal di ngi jox, di def ko
1: jox ko addiye Serigne Touba, loolu moom dara nekku ci. Loolu ci yow la bokk sax nag, ndax mi ngi na nga yor sa kaasu ndox rek dem ci géej gi jaxase géej gi. Serigne Touba am na ko mas wax ci mag ñi lool, addi yi ñu koy defal ci naafile yi. Leen nag moo ci am ndax farata yooyu nga wax mas na koo defal addiye wala déet. Man ak la ma ci jàpp mooy farata yow da nga koo moomagul. Farata luñ la sant la ne la def ko. Xamoo dañ la ci fay, xamoo duñ la fay, nga ne naa ko joxe. Ah waaw, da ngay xaar ba fay ba noppi nga doog a jël fay ko joxe. Neefere yi nag moom mën ngaa yéene moom joxe ko. Serigne Touba nag ma sañ koo laaj laaj bii. Waaye lam ca tontu ma ngi ca majmoa ba dafa wax ne tontu bi itam dafa jamtal ay wax yu bari moo tax ñu moom mu am wute. Ndax dafa wax ne ko nit yàlla yi gars yi yàlla waaye yàlla dëgg-dëgg suñu borom dana ko jox loo xam ni talibeem yëpp danañ ca mën a muccee. Waxuma la talibeem yëpp waaye yaakaar naa mbindef yëpp danañ ca mën a jaare mucc. Waxuma la nag loolu mooy nitu yàlla yow li nga koy jox nii daanaka yow yow lay jariñ yow mi koy joxe waaye amulu ko solo moom. Ndax fekk na mu yor loo xam ni waxuma la yow waaye mboolem ñi mel ne yow mën na leen a musal ëllëg. Moo tax daal gis naa ne neefile yëpp moom mën nga koo joxe addiye. Yoolub jàng alxuraan, yoolub jàng xasida, ba ci yoolub yenn naafile yi ngay def. Waaye farata yi moom yow dañ la koo sant te ki la ko sant dégg nga maanaam xamoo dana la ci fayam du la fay dana la defal rek yow del def noonu rek. Léegi waree bañ fay la bu la neexee nga wax ne sëñ bi mas na ko menn mag ne ko moo xam da ko wax ne ko mboolem lu ma fi def yow laa ko jébbal. Mu ne ko loolu de da ngaa kii rek ndax yaa ngi mel ne ku yor sa kaasum ndox dem boole géej gi. Géej nag moom booba léegi moom xam nga loolu taw fex moom yu kawe la mi ngok bi ci topp mooy
2: xam yàlla.
1: Waaw xam yàlla nag moom mooy jublu mooy jubluwaayu jaamu yàlla yëpp. Serigne Touba wax na ne ca masaalik ne ginnaaw fikr ci lay ñëw dikr muy tudd yàlla mooy jur unsu billahi subhanahu wa taala. Xam yàlla nag ginnaaw fikr lay ñëw, fikr itam zikr moo koy jur. Fikr ba gaayee wax bokkut ak fikr bi ni. Xam yàlla itam la ca gaañu jublu woon ak ñu bari li ñuy wax léegi bokkut. Théorie itam amu ci njëriñ. Lu ñuy dund la loo xam ni nit ki ay yëg-yëg la yoo xam ni ngir mu tarjama ko, ngir mu traduire ko ba ñeneen ba wax ko ñeneen sax lu jafe la. Moo tax Serigne Touba duggul ci yooyu boo seetloo. Moom day jàngale yoon wi rek. Boo demee nag ba àgg ci dëkk ba la nga fay gis ak lañ fay jànkuwante ak lañ la fay defal ci ay bernde ak yëf ak lañ la fay xamal loolu moom boo àggee yaag ñooña la. Te la ci ëpp nag boo àggee lañ lay wax mooy ihfasan sirri fa sirri laa yu baaxu man baaxa bi sirri baadal ilmi taax. Loolu la gaañu wax suñu borom bu la joxee secret la mu lay wax mooy secret bi na nga ko nëbbu. Ndax sama secret ku ko feeñal ma faat la. Faat ñaar la déegu woyof gii nii moo ci gën a woyof ka ci des mooy faatu biir yàlla ci yàlla musal. Moo tax jëmmi maarifa billahi nag la ci gën a woyof mooy yii ñu wax ni. Waaye comme ni yow ginnaaw théorie bi nga laaj ndax mënees na ko weesu. Waaw des na koy weesu ba dund jëflanteeg suñu borom tubaaraka taala ak dund suñu borom ba doo gis leneen lu may moom doo jëflanteeg keneen ku may moom. Loolu mooy mooy dëgg-dëgg tawxid ki nga xam ne moom la nit yàlla yi wax. Waaye loola ay wax rek maywu ci dara moom jëf la laaj jëf la laaj te yëmut fenn itam. Suñu Touba dara wax ne lu ngeen am ci yàlla da ngeen ko jéggi te xam ne lu ko kawe mang ci ginnaawam. Mais yàlla ci moom day yëmut fenn. Suñ bay jaxat nee na amul fenn foo xam ne yàllaa fa yem mi ngok wutal yàlla moo gën di wut ay mayam. Maanaam may yàlla yi ngay gisit ak yi ngay kii ci bare bari ay mbindeef la na yow rek jëmmi yàlla ko ëpp solo mi ngo te moytoo juum. Yooyu nag juum ci moom moom musiba la ci xeet yu mel noonu. Moo tax noppi moom lañ digle ci yu mel noonu. Te lépp loo nekkee ci yu mel noonu nga natt ko ci àndaari sharia. Sharia ak alquranul karim ak sunu siyonte mooy nattuwaay bi. Lu ci dëpp ak moom nga téyee, lu ci dëppwut ak moom nga teg ko fële te bañ koo wax bañ koo bàyyi xel. Loolu dan laa ci kii moo xamul nag kilifa bismillah.
2: Waaw
1: bismillah.
2: xamna limu wax ne réseau théorie dem pratique
1: waaw
2: man dama japp ne Serigne Touba lolu ko taxone ñew
1: amul ci kaw
2: manam ñu réseau théorie dem ci pratique ndax théorie la fekkon mu xey rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbi ashabaka bil himma wa la rabbihim bi dar faqat mu ñëlé na ku fi jang kep fu indi won man nga defé nen bu nam li nam na ki jëm fiñu jëm ka ñu dem lolu ma rasul amul wax na ci waxane na murid gaganto ko ci ay radio wala ci mbedd waye day gaganto ko ci serigne
1: amul ci
2: serigne bi lam nekkon ak lam bind ak lam jangale ku ci nek yaang ci yoonu xam yalla subhanahu wa ta'ala yaang ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala gëm
1: amul sik
2: te li wax ne du théorie moy dafa melni man la ma bëgg la wax fukar lu ñu sax
1: aha
2: bo mu doon fanal ba bu bëss ba la wax lu sukar mu ma la wax lu kaani sax mu na wax lu lem sax mu na wax la wax lu xon sax numay def dama jël ab doomu kaani duggal ko sa gëmmi bo yeye da xam la
1: ko nga deug
2: moy Serigne Touba ko wara newal nek bu wara nek min moy dañu wara dund Serigne Touba ñam Serigne Touba mo Serigne Touba
1: amul sik
2: buñ mësé Serigne Touba dund Serigne Touba xam yalla
1: amul sik
2: dañu la yalla gëm
1: amul sik
2: dafa am benn mag bu ñew ci Cheikh Ibrahima Fall wala lok ben bo xam ne ko dama bëgg nga guma agal ci yalla mu ne ko ah ma mën nga bay alquran ma mën nga bay rasulullah bu ngi ko di wax rek day tit mu ne ko boko mu ne ko da bay mu ne ko ag ci yalla ndax ñun buñ waxe rek buñ la xala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala xala taala dañuy teunk fofu ci kaw da fenk bi fenk ci biir mu ne ko buma la yobbo sama serigne bi day da nga ag ci yalla ku nek xamna bo ag ci Serigne Touba moy da nga fekkat alquran fekkat rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye bokku dundé ni ko cheikh mbakar dundé ak nim koy firé ci ko rek moy do mo to xam yalla
1: amul sik
2: waye nak bo ñew ci Serigne Touba nim koy dundé mom ak nim ko jangalé ak nim ko bi dundé moy da ngay dadd xam yalla da ngay dadd dund yalla subhanahu wa ta'ala ba ci deglu baax sañ
1: ci ma sha Allah dal kay mo na ci wona ñak
2: so paré ci Serigne Touba amna ben laaj
1: tete yow kay dama laaj
2: laaj bi moy mourid yep ku nek xamna dañu xir ci xëss day bëgg xëss Serigne Touba mo la ko doxal
1: yeesana
2: Serigne Touba mo wax na xëss day nek sayfu murabbi day nek sayfu tarfiya ya ma bëggoon na Serigne Touba digg ci xëss ni bo wax na moy karamam talib mi nan la mëna def ba xëss di nek ci mom sayfu murabbi nek ci mom sayfu tarbiya nga xamne bu ci nekké day defaro
1: ma sha Allah
2: benen bi sikku na lepp lu Serigne Touba digg ci xëss day mi ngi ci amna
1: ci amul ci
2: te sama classe dañu jang bu son digg dara leg nak ci kan la ci njangil wala wala ci ñoo tak ba tilim ba mënu ñu goño jël ñoxal di ba legi wara bu gëna ko ci dimbal ci bak
1: ma sha Allah wa señ modir yow mom ya wax di tond lati yow

0: aku yalla ci marché ba mané jëmmé xëssiri señ duwaye dem non la ay jëmmé leer la yo xamni ba ko señ bi liggéey jëmmu jojé nak mo le may yi ñu wax yépp ma nga ca légui nak bo yagge jang xëssiri gi jeexi ti jëmmu jojé man lay rot ci yow ak barké ba ak ndonol la di rot soxal ak leer ga ca né ak malaika yi nga xamni ñom ño andal mom ak ruh ga nga xamni mo né ca mom lol nak da aaje yow mi koy jang nga set lab khasside yi niñ koy jange mi ngi melne lek gi ngay lek rek khasside gi moy dundu ruh ñam wi ngay xewlo itam moy dundu jëm ji waye ñam wi gis nga bo ñe raxasu suk rek tambale xewlu man nga febar bo noppé ndax microbe bi nekul ci ñam wi waye sa loxo bi ngi ko lekke da raxasu fofu lay nekk khasside itam da aaje ak lab aji yene ju sel itam ndax boy lek yu señ bi daane lek rek bokay dem bo xul bismillah setan ngay bokal bo xey bismillah nak mu daw khassiri da aji yene ji itam moy yalla kesse tax ngay jang li ngay jang bu degg ne khassiri gi ku ko jang da nga am dépense nga tambali jël di jang lolou boko defé yow yalla taxul dépense ngay lijeenti yow ci khassiri señ tuway motax yalla kesse mo wara tax ci djuba waxna teggine yañ koy ya nga xamni mom lay zikro itam ci masalikul jinan julusu abdin fi makanin tahir an nga wara tok ci beurebu lab nek ci lab te itam bul ko bolé dara itam amne zikru bu meuna don xel mi vina tay bu fekke ne yaangi jappale yaangi jetta ak seigne touba ci bom day xol beut lolu moy tax mu day teub ci jamono joli ay fekke yaangi ci yenen di xol ci tele ba wala nga bolé ko yenen lolu sou adeb la seigne touba ni mom la sa digg serigne bi sa digg ak sunu borom tabaraku taala ñaawal teggil la dama xamul lu seigne bi bëggona wax de bari gooyé waye man nako man wa mo xon na ci ñeulbel ne khasire tuddu yalla yi moy gas walu xol wa alam bi anna dhikra qutul qalbi waye murid bi mu melne auto bi rek gas walu kesse man la yob ci xel yu reuy waye ci leundum nga ne moto ay lumière mën ta ñak lumière moy xëssiré xam xam yi bo yoré lumière itam di dox ci kaw ki bi itam té amo ko japp ci lab gi lélé mu wëlbeuti lélé mu ki itam man nga jégué dal fenn moto ab sëriñ mën ta ñak ñaar ñett yoy ben mën ta ñak wutulup sëriñ kenn fursu wu la ci ben sëriñ na sétal yow ko la doy rek sëriñ tuba né waqta bil rijal qabla suhba wala tusahib ghumuran aw dha raghba waxna melo yi ñi andé ko sëriñ waye del jangal itam xam xam awwalu wajibin ala al murid tahsilu zadihi min at tawhid ginaaw ba muné summa wa ba'dahu tahsilu ma yusahhihu bihi furud al ayn ginaaw ba nak dawane wa ba'dahu yasluku inram al wusul ala yaday mukammil al yaqfur rasul bala nga sogu di wutul serigne sax neena ñeek la jang xam xam tawhid ak xam xam fiqh ndax fi ne bo deme ba sobu xam nga bayro da ca tek ne iz zulumatu bid'at iqtiqadi yakuffu anwar at tiba' al hadi قبل استغاله بالانفراد بالذكر وحده وبالجهاد بو ديما با سوبو دا ngay jankontek yenen ni alam da ngay genn ci aduna bi di jankontek yenen ni awalim alamul malakut ak alamul jabrut yoy wax di gis ak gelt yo xamni su fekkon xam xamu tawhid jitu ko nyaxase dalay yomb depp dalay yomb xajam dalay yomb setan dalay meuna dugg dalay meuna fabbi dalay ma da ngay depp man yow yang ci danger motax seigne touba wax ne faman bi mahmahi tasabu fi nazal bi ghayri tashyi'i murabbin qad kamul fa innahu yakhudu fi bahri rada neena bo jege sogu non rek te ando ci xam ando ci ko xam itam neena yaangi sogu ci geejuk alkan fi ne wala yaji'u minhu shay'un abada dar do ko am te ci alkan nga ne jeufleunte ak yalla ci anam gi ko muta sey fi defe fi ne moy li gëna danser mom aaje na nga xam deug ñeek ngay sogu wa ba'dahu nak yasluku inramal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul yaquluhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil ahad yoy yep mun ci ñak fer melene no ngi guddal señu wa ko ba xam koku imam jurid dañu wax dafa amon talib bo xamni da la ñew di terbi yow ci mom xam nga am ñu yakamti moy suñu classe ki rek am ñu bëgge wër señ bi nga taxañ bi té yalla mom boy dox wut ci bul jema am dara bul jema xam dara bul mel maqama yitel itam idil muridu la yuridu abadan ghayra ridir rahman ngeureumul yalla rek ndax mbollem lo dajé itam xamal né bukku deug yalla aljana yi yeb sax bukku deug yalla yow jëmm yalla rek haddul iradati bi khawzar tarkul muridima man lam yurid shay'an siwa mawlahu lolou señ touba yalla kessé na doon seyit lolou nak wajé nak dama day nuru ku yakamti da terbiw ay ak digënté di dem señ bi diko digal muy def di bayil mu téré xey suba nak tok ñëwatul señ bi laaj ko waaw lu dé nga ñëw mu ne ko man kat dama doon sakko amna ko motax ñëwatuma ne ko waxtu ne buma jullé gé rek fam ay malaika yo xam dañuy ñëw yobuma aras fofu lay né ak ñom ba fajar waja xal ma ñëw dela bi imamul julé di wax ko ne ko bu ñëwëté da nga wax ni la hawla ba ñobul ci bërepp ba fañ ba ngay dem da ngay wax la hawla wala quwwata illa billahil azim mu dem ba mbir yi leer geek xam nga xamul faras mel buñ ko wone ak leer ku yere mu jappane ma ngi aras ne ci digg leer yi neena mu wax baat bi ko yonte señ bi waxon la hawl mu jekke ki leer gi fay ak lendeum ñew ñu diko pes fu ñu diko pes bimu yewo fajar jot mu xol ndagata ci seen bi ci ginaaw kërëm ko wala gañu doon yobbu ay jinné ko doon foyé xam nga mësta dem aral xam nga yow fi ne bu la mbir feño cheikh abdou khadi jeylani mom dom ji mo net li ne bayam neena ko amna ay fan yo xamni dafa nek ci all bi di def ay riyadat wor nak dugut benn bis neen rek la jekke ki jamono ji taw mu dok koram mu gis nak leer guy leer ndank ndank di leer ba jekke ki leeral ba gisatu dara lu may leer ne ko nak abdul qadir yow sama jamm bi nak na nga xamne gorel na la mbollem jamm yalla yep wacce na la ko ndax lima la jaral nak jaraluma ko ken cheikh abdul qadir ne ko ikhsa ya la'i topal fele dana leer gi di fay ba muju jëmm iblis taxaw fi kanam iblis ne ko ga ñepp nak fi la len doge ga ñepp fi la len doge cheikh abdul qadir ne ko itam loolu jobale ko ndax lepp ko bëgg wax ne ko yow boko gañi ndax ñepp dog na len bam dess yow xam nga loolu mu ne ko nak loolu itam ko yobale ya cheikh abdul qadir la ko mussel moy xam xam ba jitu won ndax da ko ne iblis da ko laaj lutax nga xamne man la mu ne ko dama xamne lo xamne yalla wëcci wu ko rasul les rasulam duma ko wacce man mi di motax bi nga waxe rek ma xamne yow la ngo motax jëfëlante yalla mom loolu señ bi wax rek hajena and ci ko xam xam jitu won ko te nga bañ yakamti te li ngay def yalla kessé tax ngo te dara bañ lay yitté lumay jëmmé sun borom tabaraka taala wa salaam ngo oustad ma ngi jëf ko dal ndax yalla
1: Touba Mondou bi duna wërngël kep

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar di ko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban bokk yi yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole bokk mi laaj neena ku wër de wër duma xoss day jigen bu amé ngant ndax man na way diko defal day taxaw ba ngant lu jeex lap shartu kamal la ci wër de wi waye dañuy wax ni nekku ci shartu sihha kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rish moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaay am soow sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu limu wax ni ko xamni boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ko day su beugé jënd su beugul bay waye neubbu ko ko nonu ne ko café la kay jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaadu wut jël du ko def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ñu bokkon di liggéey neena djubbo ci ne dañuy bokk di liggéey waye sa buñu xolé ba réglé duté dañ cey bayyi alalja ana kenn du fañé jël lam mom dañuy wéy di liggéey buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digg ko ku ne jël wala mu né ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy ag ci régler mu mëna bok ci walam waaw ab and mom da wara nek ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu jubo ci ni ñu jubo ci ne suñu régler ba nopi dañ ci bayé waat ala di continuer liggéey ba bañi takaliko fofu lañu wara jubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ñu bind ko yoy da lepp lu war na ay sartu yu leer yu njubo la lañ jubo ci sartu yo xamne l'islam tere ko lepp nak weyel ko da len di war wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ leena xul ma mo antum dafo ne ko ni dan bind ci tam xarit di ko wéci ko ndax lañ ci don jëlé luñ fay jëfëndiko la lolu ayat alquran la boko joxé nit mu xamne li la jox la ci dara lolu luñ gëna dégg rek moy dong yi dañ ko don bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lool dara nek inshallah taala leere ne li alquran la xeyna nak wax ci ne nangam la jeriñ te jeriñu lorom jili wuru ko def alquran mom safar la alquran jep ndax wax yalla kon suñ ci jublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba xañ ko jox sañ ko jëfëndiko allah taala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gete ak soxnaam fekk soxna ci solo digeunte neena soxna ci nego suma yalla may jammu damay dem muné ko ya ko yagal neena moy la lolou luy atté bi xawé ci wal talaq lolou mom lañuy laaj mom mi ko wax lan la ci djublu yimi wax baat bobu lan la djublu won ndax da ko djublu fafé wala da ko djublu tan lo waké da ko djublu mu tan bu ko nexé to bu ko nexé dem su walu ndaw sa tan lolou wé mu ne ko ya ko yagal te rek djiblu na ci yaay tanal bu la nexe dem bu la nexe tok mu ne tan na dem say batas na bu fekke mom da ca djiblu fa na ko fa na mom dal moy wax lan la djiblu bat bo wallahu ta'ala a'lam
1: mbok mi laaj nax ku sangu fara ta neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na ndiap ni wa bu le ca ngay lo xamne day janaba da daf luy waral sangu fara ta koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu lu tok ñappam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu dé ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisum ayyib na dañu sopp ku sango mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da ca yéene yek ci am tok ngir door mara julli waye ca ngay lo nekkul farata kon du mëna wootu ñapp ay cangay lepp lo xamne farata la cangay mom day wutu japp man na wutu japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ci
0: ci bayitu serigne bi di dikasaltu maliki kawni ya nurasaliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin jidi leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ab salik akub mun jesit wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala ahla mbok mi lañ neena ko xamne dafa faatu bayyi ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon ñu faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñom seen walu duñ ko jaay mune nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni mira ci keur ga ndax dañ ko tabax bu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu waye bu de lo xamne nak nongu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq alal ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax nepp lu nit ay nit bok te nunguul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay ga dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akay ko genn duñu bayyi ñenn di ko jaay ñoo ñe ci dess seen walu genn bu nungo seddal dal nañ ko seddal bu nunguul seddal rek ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko xamne da na def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu fatte ko jog ba indi rakkam ñettel ba ru ko bi mu se gene la ko fatte ko nu ngi def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge salmal te sujood ba'da salam dooro jog andi wi tal bu fekkon nak ru ko na ba siggi taxaw ba taxaw dal doro ko fatlikou da koy def ñeen traka bu ko defé bu su noppé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokk muy laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu wara def wa wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñu nañu rafetal bokon na ci liñu serigne bi jangalon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seen ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku bax jël mel nga ne jël nga sew yu jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yiw jox ko wala bok ñu gadd ñu jël ay ñaawteefam seuf la bu amul lu bax loko fay ñu jël ay ñaawte fam sax la yow kon sa bu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jërsu deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nak ci la wara nak bok na ci rafetu ku l'islam yi nit lu yitte ne ku lu ko amul lu ndariñ mu bokum lolu yentu ali sallallahu alaihi wasallam moko jangalon serigne mi ñew dund ko ak ñom wax ci ñaaw mom ñepp ko man way yalla dañu ko sant wa qulu lin nas husna wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yo nga rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu seen jangalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ ñeena ñaar way dencem te yi dem ba magat waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbul leen ba kenn ko di man na bopum ndax njabot boku ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mok soxnam seen dom la war yamay dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxna mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena way dawlu yi ku len bëgg ñaanal noy def waaw nit ko faatu de li gën ci liñ koy ñaanal moy yermane yalla ak mu jéggelam comme ça bo waxe yalla nako yalla na yalla yeeram tu jéggel na nak ñaanal nga ñaan bu reuy batay bokk na ci lu bax liñ ñeen ma dafal nak faraxel li bo joxe aw ñam wala nga faraxe ne yool bi kat ma nga ñaan yow sama borom yalla nangon nangu jëf ji te yool ba nga joxal mako way faatu ñi wala nga joxal mako diiw fa ge dañ ca bëgg jàngu kenn naka nonu señ nga jàng alquran mu ag da nay ma ngi ñaané sama borom nga nongul ma li ma jang te tuaba jëng joxal mako way faatu ñu wala nga joxal mako diiw ci ñoom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne dafa tak soxna waye neena biñ dé ba ci biir ñu fekk ne soxna ci da am wuté xamu ko won muy laaj ba xam dañ koy tass wala dé waw dañ ñu tass sey bi ku ñu maye fekk mu nekk ci ëmbu koku kenn waru ko maye ku ne ci ëmbu kenn waru ko maye ku ne ci ak boom kenn waru ko maye ku ne ci idda wala lablu kenn waru ko maye sey bu baxu bu fekke nak mom jaxaso nak mom may nañ ko ko mu jaxaso mom doora xamne dafa ëmbu boba dañ ko tass te bu fekke ne keneen ko ëmbal bu amé doomi kenn dur ko maye bu fekke nak mom moko ëmbalon ñeeku ñu ko koy may man nañ dañ ko tass waye su amé do man nañ ko ko mayal wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena day jaay nit neena war ko bindal facture ci misal lo xamni ñaari jooni la ko koy jaay neena waji nak da koy wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari jooni bind ci témèr ndax ñu may dajel ci yoon yi wala da xam ndax sañ na lolu wala bu ko señetit ndax sañ na koy dox facture rek mom bindal bokkum ak julit du lantal yaw liñ ko ko jaayé lool nga wara bind ci facture ndax boko bindalé lenen bind nga lu wërup boko joxé aw kayit ngir bind ci lu ko neex ya nga dimbulenté ak mom ci lo xane bakkat la ñaar yépp nak ak julit wuro ci def len wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la néna nit ku doon dañ ci lo ko ñent soxna bu faato néna buñ koy mirage ndax dañ koy mirage ni ko l'islam santane wala dañ koy seddo ay julit dé li l'islam santane lañ wara def l'islam santane lañ wara def bu fekke nak ñewoot sa doon mom ñom ñoo jubbo ci may leen ci lool seen ala la ay na fek ñom jabor gi ñepp di ay mukallaf yu and ak seen sago su ba sañ nañ ne suñu ala di may nañ ci diiw ak diiw te diiw fek waru ñu wara doon loolu suñ ci jubbo lool seen ngira waye na fek nak muy ñoo xamne duñu ay xalé duñu ñoo xamne dañ leena yeer ngir seenu xel mota di ñoo ñu kenn suñ ko may seen alal di la nga dugulal fulin amulun jariñ bu dé ñepp nak ay mukallaf lañ mom sañ nañu may seen alal bu leen neexon sax ñepp war doon ñepp ne may nañ ko ci dess wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laay ñu na julit buy liggéey ci bank yi nga xamne jëfëndiko riba luy atem bu fekke ne fam cey jëfëndiko def moy fañu jëfëndiko riba ndax bank du ne leppam riba la bank yi am nañ jëf leunte yu dagal nit man fa denc alalam ñu dencel ko ko mu leen fay amna yeen anam yu meuna jëfëndiko ko amna jëfëndiko yu dagal waye kep ko xam nak ya ngay jëfëndiko ci ya ngay liggéey ci anam nga nga xamne mom jëfëndiko ci dagalut koku mom bu liggéey dagalut am liggéey nak bu dagalut la ca borom di jëlé du dagan ci mom sudul lox bu dool bu sus do nga am menen pexé bu ben liggéey bu mu daf wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaar rakka yi top ci sinis ki lig fajar yelu ko mu gën wala biral ko waaw ci mo sab malik bi de julit guddi beral ko mo ci gal julit beccak nak yalo ko mo ci gal ñaar rakka ginaaw timis nak ci guddi gi la bok ñaar rakka fajar nak ci beccak gi la bok kon ligenti ji ñaar rakka ginaaw timis moy beral donte nit ki fa ne ko yalo waye ligenti ñaar rakka fajar nak moy yalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yereem ci ay doyaram farata wa sunna wa goor de ay yereem baña wess ay doyaram ndigalul yonent be sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxne kep ku diri ay yereem gi reylu la ngir pokerewu lolu ay mbugal mën nako ca fek bo legge borom xamna wuti amna ci ki nga xamne da ko def way djublu ci pokere wu djublu ci reey reey donte li sukkandiku ci massa bu lañ koy tere bo itam dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojaram moom. Bu fekkee nag bu kóoriwula ci jublu moom wuute amu ci. Bu fekkee nag bu kërewu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam si lool sax nag si bu tarta donte am na ci ñoo sax ne aram na. Waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcc ay yéeréem ci ron ay dojaram te jubluwu ca rëy jubluwu ca pukkarewu. Wallahu taala aalam.

0: mënoon nañ ci wax lu bare bare bare. Sëñ Touba askan wi mu feeñ askan alquran la. Xam ngeen ne soxna Mame Diarra Bousso dafa mokkoon alquran daa ko jàngale. Soxna Mame Diarra Bousso ki ko meññ muy soxna Mame Assa Wallo dafa mokkoon alquran daa taxaw guddi gi. Soxna Mame Diarra wax ne mustabayi qiyamul layl ci alquran la daal nafilaa itam ci guddi gi. Soxna Mame Assa Wallo noonu sëñ Mamour Diarra noonu. Sëñ Touba ku fonkoon alquran la dara wax ne jàng alquran mooy sama koom mi gën a rëñ qiraatuha kanji wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni lada llahi la sidq. Ci Sëñ Touba la njëkk gisee li ñuy wax daaray kaamil. Daaray kaamil mooy kër goo xam ni bërëb boo xam ni jàng alquran kese lañ fa def. Ci dundam bis bu ne amoon na mbooloo moo xam ni moom lañ tuddee waa daaray kaamil da leen faa teg yoroon leen seen lépp saa yu ñu xëyee ñu wàcc ñeenti kaamil la ñu wàcce ci bis bi. Bu guddi aju ma ñëwee ñu wàcce juróom-ñaar muy limu julli semaine bi. Waa daaray kaamil yooyee bëccëg bi dañ daa jàng waaye guddi gi dañ daa tari ñëpp mokkal alquran. Mosula nongu ci loxoom hëddiya lu may ab kaamil moom Sëñ Touba. Mosula nongu itam nit di wecc ko ab kaamil mu bàyyi la nga dem te jënd ko. Kaamil buñ ko mos a jaay dana ko jënd moom Sëñ Touba. Sëñ Touba mooy jëmm joo xam ni moo tax Cheikh Mohamed Lamine Diouf da nga neen am na bis boo xam ni jënd na ci kaamil juróom-ñetti téeméeri kaamil te booba xam nga mool yi xewagul booba dañ daa bind kaamil yi. Moo tax am na naar gànnaar boo xam ne dafa wax ne man dootuma wutati métier ndax man ginnaaw man damaa bind te Sëñ Touba kaamil boo ko indil mu jënd damay bind kaamil rek dem jaay ko. La ma ca jox bu jeexee ma bindaat beneen kaamil jaay ko. Bay di la teewlu wut ni mu ko waxee madama xawtul wara xayan yubajjiluhu xaqan wa yabdulu fihi xaaliya almaali. Li fekk Sëñ Touba ngi fi di def lii muy def ci kaamil yi dootuma wutati mécc. Bu dee ci xam-xam it noonu mënoon nañ ci wax lu bëree bari. Gis ngeen li mu bind ci xam-xam ci wàllu tawxid fiq tasawuf fànn yëpp fu ci ne bind na fa loo xam ne noonu li Sëñ Touba bind ba léegi nii mën a sut a xam ni mu toll ndax liñ ci xam bis sëg nga gis loo xamul ci xasida yi. Bu dee tàgg yonente bi moom ak julit ci yonente bi loolu moom moo doon bindam moom kitaaba di dikrun wa sukrun wa sadaat ramat qasaidi salaata wa salaam. Maanaam julit ci yonente bi moom ak tàggu yonente bi loolu moom moo fees mbindam Sëñ Touba. Moo tax am na naaru gànnaar bu ñuy wax Cheikh Mohamed Fadil ibn Ahmed ibn Dalil Yaqub yi da doon ab adib la woon dafa yéem sëñ bi ne ko yow Ahmed Bamba yaa akha tagarrubi afa yaxillu lakka zulmul arabi bi akhdi naxwihim wa akhdi adabi wa akhdi juudihim bi xayri wadabi. Ne ko yow lu tax ngay tooñ arab yi ndax naxwu seen lakk la mooy grammaire arab te nga ñëw gën leen koo man adab bi noonu al adabul arab yi noonu. Yaa ajaban min saalixin muhaddabi yadlimu ahla ddini ahla nnasabi wa maa zulmihi li baadi al arabi naala min al nabiyi kulla arabi salla alayhi llahu mubdi alajabi min ajamiyin arabiyin nasabi. Bay di neex yu xasida gu gudd gudd. Manoon nañoo ñëw itam ci moom Sëñ Touba kenn la ma sa bëgg muy sunu borom tabaraka wa taala. Moom wax na ne yaminu rabbiya inna rabbiya ahab li min siwahu wa nabi baadul ahab. Giñ naa ci yàlla da koy giñ te jarutoon muy giñ bu waxee rek nu xam ne la mu wax mu ne ci moom waaye da giñ ci yàlla ne sunu borom laa gën a bëgg ci lu may moom. Lépp loo gis mu bëggaat ko itam yàlla tax mu bëgg ko. Bu dee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen bëgg gi mu ko bëgg nga xam day giñ moom it ci bëgg gi mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye dara wax ne ah bëgg naa ko waaye nag jëmmi suñ borom moo tax ma bëgg ko. ahmaduna al muxtaaru qatan li ahab min xalqi man huwa ilahuna al ahab. wax na lu bari boo doon jël Sëñ Touba ak yonente bi waxtaan naa ci yaakaar naa am na ñu ko déglu da nga yaakaar loolu rek moo doon dundam di nga ma bëgg gi mu bëggoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lu ne yonente bi jaral na ko ko. gis nga xasida yëpp ci tagg yonente bi la koy def ak julli ci moom. moo tax mu wax ne ghanimtu xubba al mustafa wa aktafi bi daaka fal mu'ta kafaafan yaktafi. Ku yàlla jox lu doy da ngay doylu ndax man joxna mu lu deyit ndax joxna mom bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye bëgg gi mu ko bëggoon yalla taxon gis nañ lu melni alquran mu wax ne da ko bëgg wax ci lu bare bare bare teelif ci lo xamni diwanu quran ye gis nañ ko diwan bu mag bo xamni ay téméri téméri xassi dañu jëne té yépp do ko teŋki ay alquran waye gis nga dafa wax ne la tax mu bëgg alquran moy yalla li watihil karim ahbabtul kitab la li siwahu la la seen diwaa mo tax sun borom mo lon ak dundam diniya hubbu man ilayna ahmada arsala hamidan alayhi sharmada leppam do ko joxon yalla man nagn ko deg ci lim wax ne lahu dahra niyyati wa ilmi yalla kesse la ma sa beug lepp mi do ko joxon sun borom man nagn ñu deg lool ci lim wax ne lahu dahra niyyati wa ilmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila shukri bayr wo manon na joxna ko sama lepp way day gis lum wax day mel dafa xeb lolou tudat la ci res joxna ko sama yene jox ko sama mbollem luma xam yalla nako ci mom sama liggey beppit mom la koy liggeyal wa ruhi wa jismani sama ruh joxna ko ko sama yaram wi joxna ko sama lepp wa kulli bila shukri motax mu da wax ni mom kuni beug ci yalla lay beug hubbi fi llahi wa bughdi fihi li aw sara ma kuntu asfi bihi uali wa bihi uwali gis nañ ba ci dekkam yi nga xamne mom la am seigne touba dekk yim am yep da koy delo ci yalla darul salam touba darul quddus darul rahman darul alimul khabir darul mannan tur yep da koy delo ci yalla dekkam nit bu ma saxan ci dekk jakka moy nek ci digg dekk ba pencima keur yi dogo dekk wor ko dekk bu ma saxan ci itam faw mu am daari alquran ak daari xam xam ak daari tarbiya daari tarbiya moy ñi nga xamne yalla kesse mo len ñor muridullah ñi nga xamne yalla kesse mo len ñor ñu ñew mu len tarbiya defal len tarbiya ruhiya ñuy liggey di dundal daaray alquran di lolu musta ñak fi mom bañon nako ba dara wax ne seigne bashirou neena masna yoni kuñu wa abdullah jaw ci daru salam ne ko bo demé waxal seri bay ne len ko xamni aduna kesse moy yitem na dem bayil ma fi dara ji ko xamni alakhirah kesse moy yitem moy aljana yak lek yak nani na dem bayil ma fi dara ji ko xamni aduna ak alakhirah moy yitem na dem bayil ma fi dara ji ko xamni yalla kesse moy yitem nak na tok ndax da wax ni murid yalla kesse mo wara nek yitem idil murid la yurid abadan ghayra ridar rahman man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasil lahu wa ghayrahu wa khayrahu awlahu sarifan himmati li rabbi ta'ala radiyan shaqiyahu bima in ma'in yani yalla fayal nuko
1: lepp yu khadiman fi dibai wasilati alayhi salam allahi munisa faswi ولا تخديما في ابتداء وسيلتي عليه السلام الله مولي صافسوي ونا كل سعي من وسع وربة عن المصطفى في قلق العائز العنوي وجيه وسول

Muhammadin aduna lox day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexé aduna lox day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexé aduna lox day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari ndaw yeey bëgg jeex mo gañu xam naka pexé ka xam le won ak terbiyo ak ka xamoon terbiyo ma buñ demé ba surbiyo ku leen di wax naka pexé ka wote won ci aduna ba ñepp way ci faduna dal jema dadu aduna te jema way jema pexé Cheikh Bamba dem ci wam sasin Cheikh Ibrahim ci tam sasin ñi wi das ku ñuy dasé yeen mourid naka pexé Abdou dem badam dikem Cheikh Balay dom dikem rawi bokku rawi dom top ñu waaj leen moy pexé Abdou morom yaay top ma serigne doga yaay top ma nan jema wali sen toma taba po mi ngeen di fexe cheikh ibrahim galandina motax mu dodo aduna fekon na bamba sotina waljana aljana taxe mastay xibar ak jabalam bay wax ni yalla mi ko mom moko ne bamba molamo rafi ko jox ko sey taxe tektal ko yon wa am murid diaw baraw pexem marit ba ngeulam bari murit te doture di tex texi mu dali dem tay bandakar ngi deug bamba di fakhar sen na serigne tay bandakar ci jangalay xami pexe mu dali dem tay bandakar ngi deug bamba di fakhar sen na serigne tay bandakar ci jangalay xami pexe mu teddi guddi istikhar ba mu xeye ba di ci bar serigne maktar re fajar leram nga won ko ay pexe maktar tre nga yari jor yel ko jam bakke ka jor cheikh bamba yel ni ko ci bo cheikh ibrahim topo ci jexe ba gis ba serigne adama gi sani miram dal ci ngoy won ko bambe mer mu reuy serigne bi na ko fo waxe wax ko tektal ya ba mom serigne bi won ko la ba mom mu xam ni gis na ko ko mom mu dal fa mbiram joxe ma wax la bis banda mu war ñaar fukki fan ci wero koor ci di der la mbir ma wor cheikh ibrahim reuy taxe mu soobu far ba jitu len bamba ne ki ap na len laram gu reegi wana len mu tollu xol bay no no wana ne tuti kon mu dem fek serin balam biram bakel musibat inam bu ni ci bis bané taxer jarama jarama jarama cheikh ibrahim jarama cheikh ibrahim jarama cheikh ibrahim la ko be cheikh bamba tal leral nga rew ya kamal yal na nga doli berax adi mum sarfa fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah illa la ilaha illa allah